0: àwọn ẹ̀bùn kan ti sinmi sí wa lára tó dàbí ẹni kó kú kó dẹ kú àlómọ ni ọlọ́wà sọ pé ẹ̀bùn ẹnìkan bẹ láàrin wa tó ti dókun ṣùgbọ́n òun ó lu sókè alẹ́ gbọ́ níṣẹ́jú yẹn ká tó lọ.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Loju orun loju ala o nje jije nitori kin wa ni bagbara olorun ba wa e to ko nje lowo ato nje mu gbina ni adebita ti bi re agbara o fe da wole nkan ri aya re nja agbara lo ni bagbara ba de ko si to da wole ti o ni tesibo ti o ni tesiwaju odidi odun merin lori ijo kan soso eyan merin odun merin lori ijo ga eyan merin inu amerin ri ba ba ngbadu enikan sun enikan wo ta enikan lo ri to le me wa enikan joko kale olohun ni pariwo mo se mo pe ba to to si kerin won bo ba pe yo gbi ba gbi abi to si karun to ba pe to bi yo gbi ba gbi yo ma ba ti e lo bagbara ba de enikan soso lohun o tule ti o ma ru lo be bi e wa wo okunrin kan e wa wo mami kan ti mo ba gbadi mi o ti ri ile ri o adura to gba fun mi ogun mi se kini o ogun mi se sugbon ti o sagbara bo pe nkan fun awon geje e lo mu nkan wa wa e lo mu nkan wa o ti ani a abi o ti e mo pe ogun to ti e le na ni so mo wa mo be ni mo ni ki ani n beere sugbon ta gbara ba de nta beere o se kini wo fu wa ohun ta wo ti wo wa jade ohun ta lero yo dodo wa sugbon ti o ba sagbara sa eyin o pe ni porita ko ye mi a fe ko ni ta fe ko ni yen ko ma tun ko yin o tun ko e diju yin dada ori akoko die ni mo fe lo awon eyin olodun ti sadua fun wa eti oro ase to kan mi a gbodo biire agbara ki to bere oro ase yen

0: Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
1: Lawa lawa bayi. Ina Olorun ti de. E si okan yin paya. Nitori orun ti si. E pe oruko Jesu ko le. Agbara ti o gba mi patapata lowo ogun aye. Tori aye ogun, ogun laye. Anagbara lo le gbenu aye yi to le foro ri nbe. Oluwa kun mi fun agbara. Ki an ma ba beere pe nbo Jesu re wa. Oluwa ro mi lagbara. Agbara to nbori awon akan eniyan. Agbara to nbori awon ajeni fe ni. Agbara to nbori ota ikoko to so mo ni bi isan orun. Olorun ro mi lagbara la adua. Oya oya oya oya oya. Ebere agbara. Ebere agbara sa ebere agbara mo. Ebere agbara sa ebere agbara mo. Oyo yo yo yo yo ya. Eyanu yin eyanu yin eyanu yin eyanu yin eyanu yin. Oluwa ro mi lagbara. Oluwa ro mi lagbara. Oluwa ro mi lagbara. Oluwa ro mi lagbara. Oluwa ro mi lagbara. Esoro esoro esoro esoro esoro esoro. Ojo agbara loni. Ojo agbara loni. Ojo agbara loni. Ojo agbara loni. Olo bi yanu maru mi da santa ro ba santa kaura santa I. Yahudia sakauli bida. Badauna da buda santanika zataja. Yoru madabiyaka. Yahana taburi ayana bara. Wakahunita sadai liba. We, Yahudi saidaka. Nadanda bida binis kwa fajida santalia. Yes. Olaru deo, olaru deo, olaru deo. Efulaye, efulaye, efulaye. Wahina taori sida. Bidahana makubi diskafa taisi ndaku na mboni yaba. Yakaina matabi diskofa jina satanaika bura saida ka. Yes. Ati si oro ni tori re. Asi oro ni tori re. Iwa mama ye. Iwa dadi ye. Asi oro ni tori re. Babara babara babara babara babara. Today is your day. This time is for you. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Yes. Robi kapi anamarubi. Sakauna matauni miskaida vina zantaria kazanda ja. Yes. Abaradeo, abaradeo, afe fi kwe bonre ye. Ola nou fe dana to gasi nou e bonre. Mwama ama olole de Nigeria. Afi e bonre fa osoke. Shuka abarare yoto. Omu yama. Yes. Aha. Mabarabade alakala unile selori ye. Alakala unile selori omare. O si yanu. O kuse judie. And die bon pada. Yes. And die bon pada. Ebu emi oloru. Enene na ata. Didina da buna mata. Waka. Bina taruwa sanda. Dihana kaburi sita. Sida kabura sana ja. Yes. Odeo. Oloru ayo aposeli babalala. Odeo. Odeo bitenya menjita metabawa. Nibelo mwawa. La rewa. Odeo. Yes. Efi okan kan gba agbara Olorun egba egba egba egba egba yes indaruba satan body ako juju na daratus kapadina baruba satanika daya balakabura satakana bakudis kadaja yes orosoke o si nworan o ye ko gbadura ka so re otutu nitori ina ka fe wo abe aso re o fe so de lomiran. Ofe mu iyonu ati wahala re kuro abara ti o se mu abara ti o se dan abara ti o se pa ati mi ataya atomo oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara yeah na rawo number 2 this kafa oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara yes aina ta ruba saraka oluwa ro wa lagbara Oluwa ro wa lagbara Oluwa ro wa lagbara Abara de o Iye meji oje ogba Ta ba iku o nbi Ta ye re o yi pada Tori won o bere to mu bo Ni atanda o se nge Won ma bere nkan to mu bo Pe lati je dogun What are you doing Ki lo nse lati je dogun Ki lo mu bo Eh Abara de sa Abaradesa, abaradesa, abaradesa, abaradesa. Ti Oluwa ni agbara.
0: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
1: Ebere agbara, ebere, o ku seju die sa. Yes. Aha. Aha. Aha. Lord wa Jesus nu bara. Agbara Olorun to tayo. Atemi ato ma ataya. Oluwa ruwa lagbara, Oluwa ruwa lagbara. Oluwa ruwa lagbara, Oluwa ruwa lagbara. Oluwa ruwa lagbara, Oluwa ruwa lagbara. Oluwa ruwa lagbara, Oluwa ruwa lagbara. Oluwa ruwa lagbara, Oluwa ruwa lagbara. Oluwa ruwa lagbara, Oluwa ruwa lagbara. Nananda biya daka usi daka. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.